Ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni da ba ba ni